mudia ye nimdia akati ene ye nimdia ene na sanse ba muja kuni na tariye mukeke muja ene ucha besta da subantin ha ene ubudu wa fona wata ufinsha diya fana uchena usoni jina na masu neda ni nini ya ma abupu wa bragoni ni samua ni nomu samua ya kato usuwa.